0: No, kasi isang kinukulit mo, ni Jitreda.
1: Kung pa.
0: Kung pa, kasi sa'yo po, ano, nakanda ko, nabaw ka, kasi